sai cha cho sang hoi cha ko ta tro ti ko ko si pa to ni si pe sang ka no ke khau ke wa li wa te nyo po cha ya ta tro ta chong a ti ni ta ko no ti ye ko ke pa che li chuen do tro ko tro ti ko yo li cha ko yan chang tro pe sang sa da